0: kanya zo meso fundisa
1: sasala jongi phende ingoma ka jaiva kutare ikagela mafetja fetja mfowa mthembu lo thathe bonke abalaleli
0: ngiyakuzwa lapho mfowa mthembu i-voice note yakho kusho ukuthi khona ukukhuluma nabo lapho ngemuva ngithemba ukuthi kuyaniyithokozele leyo ngoma leyo kajaiva zimnike
2: aya ngodonzi ntozintokazi na ulondiwe umazezethe bazothize usindicela mamahlambisa.

0: iphi entsha kathini nje awu futhi ngikhona ngilapha nebhalito ngokwetoho ekhaya kusebhula lapha na ke ngazi noma kusezidweni isigodi aya ngithemba ukuthi ke kuyezwakala ke ngapho ke ngasekhaya sizeke lapho na ke ingoma umuntu angakhali bese khala ngama athi ngimbambe ngophondo kanti uyena ophuza ukufaka
1: number 3
2: kulukutu usanda makubane lo ngihleli nonhlanhla ngwenya kwinanda 88.4 FM isigqi saseAfrika yenyina nathula nje thanini futhi
3: umjabulisi lo ulalele isigqi saseAfrika nonhlanhla umfoka ngwenya
4: wasibusisa

Chatre sekendi ngutholile umlayezo wakhe oshoyo ukuthi ke cha hayi lensizwa ngeke kwaze ukuthi ke lapho na ke sibe ne interview nayo ngoba ibe busy kakhulu befuna sibe ne interview and usinqamo sodidla nje njengamanje ngale nje kwale ngoma befuna kuba ngena nayo dai cha ngeke kwazi kusho uDr 3 Second icela ukuthi ke sibuye senze ngenye lapho na ke indlela baba maqonqela ngithemba ukuthi uya easy bathi yabhukwa le ndicula yawo lento.

Oh, siyabonga kakhulu khulu Buse wanqamuka. All right, siyabonga kakhulu. Thank you God sagcina khulu.

ngigile ngasesandle sokunxele siyacela umshayeli aqaphele uhamba ngo-N2 northbound ngapha ngokuthi ufike laphaya kuQueen Nandi noma sithi uma uqeda kudlula nje uNanda Road nakhona sinemoto ephukile bese siba nengozi njengamanje sinana abashayeli. On today's best radio.

asikhumbuze futhi ukuthi manje lapha sekushayela u10 apho zobe khona uNomantuli zobe le zinto lezi zempilo siye bese ke siya khumbuzana noma sisi sinikezana information ebalulekile about the set time njengoba namhlanje sikubuza ukuthi ngempela ngempela ukuxupha kangaki ngosuku khona into esiza nayo ezolandela emva kwalokho nithi brush yakho uyayishintsha nje khona i dentist uyayivakashela noma uyivakashela ngoba

kwento. Kodwa ke kukhona izimo ezibekezela phambili. Lokhu izona besifuna ukukhuluma ngazo ngani ngoba izona eziyinkinga ngebhekisi singasukazi. Yebo. Kanti futhi engabe negalelo elikhulu ekwenzeni ukuthi and abantu bangabi zinkumputhi ngakho isimo. Especially le nto

0: kokuzone ukuze
1: ukuthi sikhulume ngalento ehlava esigcwelizwe lonke se-GBV ukuthuli ama victim e-GBV kufune benze nje bese uthi nalaba besilisa noma ngayengisho ukuthi abes

0: Sike ushande khuluma nomphakathi kuyona ke impela sonto uyeke wabeka kanje.
1: Ngiyona ngqondo ngithi usise ngani. Sisela ngeskin list lenithathu lapho silakhala siyilembe. Kungisolana kuphela silakhile la endoleni. Nangase sitoke endoleni noma reservoir sibakhile nakhona utsho. Mohlehla uyanipha phambili kwamapha kunayo. Ngoba

0: njalo njalo.
1: No mpokagini, iqiniso lithi nami ngithe mangiyibona leya video eyangishaqesa kakhulu mfethu olelayo, yonke into eyenzayo fanele wazi ukuthi ekugcineni leyo nto leyo ngayo izokhulumisa noma ngabe izokhulumisa yenze ukuthi iqubuke noma ikube nemibuzo eminingi mhlawumbe ngawe as a person noma mhlawumbe ngobuholi bakho ukuthi kusho ukuthini. Yonke ke lama comment uma ngabe kwenzeka ngale yandlela esikhuluma ngayo, uzokhumbula ukuthi kusenenye leya aphinde wenza ngayo ihlaya yena iyona indlulamithi lapha emkhosini welembe labe bekade noma semkhosini yinto.

gazi uphinde umzimba uthole i-oxygen. So inhliziyo inamaside amabili, ineside laka left, iside laka left lithalwa igazi eliclean okufanele liye emzimbeni, bese kuthi iside laka right lithwala igazi elingcolile esuke inhliziyo ilithatha ilisa ena emaphashini. Emaphashini lifike igazi liklinwe, bese liza ngeside laka left la selibuyela khona emzimbeni seliklini. Usenesifo senhliziyo, kusuke kungachazwa ukuthi inhliziyo yakhe ayisasebenzi noma seyimile, kodwa suke sekunenkinga ekwenzeni lo msebenzi engochazayo. Inhliziyo iyakhathala, mhlawumbe kube nezinto ezisenhlizweni, kungabe ukuthi emzimbeni, sorry, kungabe ukuthi mhlawumbe emzimbeni imthambo noma imigudu le ehamba igazi inciphile, igazi alisakwazi ukuhamba kahle, inhliziyo mayizama ukuphampa bese ingakwazi kahle, bese isebenza mawala nayo. Kungabe ukuthi mhlawumbe umuntu uvuvukele emzimbeni, so ukuvuvuka komzimba kwenza ukuthi kumpintshane imthambo le ehamba igazi, bese inhliziyo iyahluleka nayo ukuphampa ngendlela efanele, bese iqala ukugula, igulisa ukuthi indlela esisebenza ngayo ayisasebenzi ngokujwayelekile, isisebenza kakhulu. Inhliziyo ke iqala ukusebenza uma nje umama ekhulelwe, ingane engakayibelethi, kusukela ko-5 weeks ingane isesiswini, inhliziyo isiqalile iyasebenza. Kusho ukuthi inhliziyo iqala umsebenzi umuntu esakhulelwe. Uthebeletha nje umama ingane, inhliziyo kade iyaqala. Thina sisabala ukuthi ingane izalwe izolo noma ingane izalwe namhlanje, inhliziyo kodwa iyaqala 9 months ago. So umsebenzi owenziwa inhliziyo mkhulu kakhulu, and inhliziyo iyinjini yomzimba, ngoba uma ngabe igazi lingasahambi kahle emzimbeni kusuke kuwukuthi inhliziyo iyazama, kodwa izinto kunezinto eziyimthelela ezenza ukuthi inhliziyo yakho ingabe isakwazi ukusebenza nangendlela e-right. Ingakho ke kubalulekile ukuthi izinto esizidlayo sibheke ukuthi azizukulimaza yini inhliziyo yethu. Ngokweminyaka ke abantu abasengcupheni, abantu okusukela eminyakeni ewu-40 kuya phezulu, kodwa kulesi sikhathi esiphila kusona manje ngenxa yokudla esikudlayo, nezingane nazo isifo senhliziyo zibe zisencane. Kodwa kahle kahle umuntu wesilisa, njengoba ngichaza ukuthi ukudla esikudlayo kunomthelela kakhulu esifeni senhliziyo. Ngabe-ke mhlawumbe iziphi izimpawu ena zesifo senhliziyo? Kungaba kakhulu abantu bajwayele ukuthi umuntu avele aphelelwe umoya uma ehamba, kuvele kuthi ngci esifubeni, uthole ukuthi ena lento imenza noma elele, lento imenza ehamba noma ehleli, uthole ukuthi umuntu uyafuvukala. Ukuvuvukala kungaba isemaqakaleni, kungaba isenyaweni, kungaba isemlenzeni, nesisu uthole ukuqala naso. Uthole ukuthi umuntu mhlambe udla amaphilisi e-high-high, i-BP. I-BP yakhe ayisakhontroleki. Ukungakhontroleki kwe-BP kusho ukuthi imithi noma amaphilisi lawa asuke ewathatha asuke sehluleke ukwenza umsebenzi, ngoba amaphilisi asiza ekutheni avule ena imithambo yegazi la okuzothi inhliziyo uma ngabe iphampa khona igazi lisemzimbeni lihambe kahle. Uthola ukuthi mhlampe ena
amaphilisi okuhle.

ukutshaya mawala kube khona i-stress. So le ziyo ito wenza okwanele yini ukulapha lesi sifo. Siyazi ukuthi kuneyindawo zikahulumeni la kutholakala khona usizo nakuba kugcwala. Ingakho ke kuyaye kungenelele iyindawo ezingama-private eziyimele la ena o abantu abangakwazi ukuthi bakhokhe ukuthi abaye khona kahulumeni, hayi ngoba abantu bengasizakali kodwa kuba umthamo wabantu. So uhulumeni uyazama ngokwamandla akhe kodwa akwenele ngenxa yobuningi babantu. Ingakho sigqugquzela ukuthi okungenani asizifundise ukuthi sihambe siye endaweni zezempilo singakaguli, ngoba uma usunesifo senhliziyo kufanele zibe yiningi izinto ey'chekhwayo bese kukonfirmwa ngempela ukuthi okay isifo senhliziyo. And ngendlela abantu ababaningi ngayo uthola ukuthi usewulinde usizo awukakalitholi ngenxa yokuthi baningi abantu abaphambili kunawe. So ngaleso sizathu umuntu aze ashone engasizakalanga ngenxa yokuthi abantu baningi. Kanti uma besizinika isikhathi sokuthi no ake sibheke, ngoba uma uyichekile kwatholakala ukuthi BP yakhe phezulu, kuyenzeka kungabi ukuthi iphezulu usungaqala mhlampe ena amaphilisi. Ufundise ukuthi okay yenza u-1 no-2 no-3 ukuze i-BP yakho ingabi phezulu. Kodwa uma ufika seyiphezulu kakhulu, lokho sekushuthi vele umonakalo osukhona osekungenza ukuthi uzugcine uphathwe isifo senhliziyo. So njengoba ke uSeptember sizowuvala, lokhu uqalile kahle kahle ukhuluma ngendaba yesifo senhliziyo. So nje sibheke ukudla esidlayo. Siyagqugquzela kakhulu ukuthi abantu aba-exercise futhi sikugweme ukuba mkhulu ngomzimba, ngoba nakho kunomthelela ekuminyaniseni

ngabe clean ileli ena elisesayidini la ka left lifanele liye emzimbeni ngoba umzimba uyalidinga linezithako zokudla line oxygen esidinga uma ngabe inhliziyo seyihluleka ukuphampa kahle lelo gazi liyabuyela back liye emaphasheni la esitheli cleanwa khona so uma selise emaphasheni lenza ukuthi umuntu abe nokuqinana nge

la esitheli kinwa khona. So uma selise emaphashini lenza ukuthi umuntu abe nokuqinana ngenxa yokuthi emaphashini akufanele umoya. Uma sekunamanzi usuku stage la sekubheda khona kakhulu. So siyacela ukuthi sizinakekele. Inhliziyo iyinjini yomuntu kahle kahle njengoba sithe

njengakuqala la womkamuntu kuna umuntu ethola ikhona lana esike sisho khona ukuthi umuntu udinga ethini ukuthi athole ukwesekwa umuntu udinga ukuthi athole ukukhanselishwa uma futhi lanti asimbe sibheka ethini ukuthi cha usandile akakhanselishekanga mhlawumbe asikhona mhlawumbe sisithi

xa sikhalile noma siqinile siqinile emkondweni siyazi ukuthi uma wazi ukuthi hayi ngiphila neyabona ne-HIV futhi ngibhekene nesimo esifana njengalesi kusuke kufanele futhi ukuthi ngiye emtholampilo noma ngiye esibhedlela noma ngiye kudokotela ekuthini ukuthi uma kukhona inkinga enginayo ukuze bakwazi ukuthi bazi unginikeza ama-antidepressant nomhlasini bazi unginikeza imithi ehambisana nazo izifo zomqondo njalo njalo engithole ukuthi-ke uma umuntu akangajabuli kuphela ukuthi hhayi mina amashobana ngiyakhohlwa hhayi mina amashobana nginecondi hhayi mina amashobana nginolaka hhayi mina amashobana ngishintsha abamuthi njalo njalo but kusuke kufanele ukuthi usizo ngampela ngampela ufinyelele kulona ukwazi ukuthi abona ulithole shona futhi nasemtholampilo usho futhi nangalesikhathi usuke usiyovuselela ngaso usho noma okanye mhlasimbe ngesikhathi la usuke ngempela ngempela uyothatha amagazi uwabona ukubalule lokho ngoba uma ungakubalulanga usizo uzongalitholi kanti lolu sizo lolu

kona pantsa stela lapha kwa mpo. Bathi kaka kaka lo zulu lati mabantu balinjathi lengathi nsaphe.

ya isonto imali iphelile nawa usazi manje ukuthi wenze njani wawukade uphuza wakuyeka ukuphuza kodwa kusaqhubeka imali saphela awazi kudalwa yini lalelakhe emlaleni wami ngifuna ukukhuluma ngento ekubambile ngifuna ukukusiza ngiyayibona into ekubambile akukhulunywa njalo ngalento kodwa mina sengiyabona yabona njengoba yabona njengoba isithombe sakho ngisibona ukuthi usebenzisa yonke into wena awulungelwa lutho kulezi zinto ezisebenzisayo sengiyabona uthi yini inkinga yakho inkinga yakho wena usetshenzwe ngenhlabathi kunobuthakathi benhlabathi engifuna sidile nabo namhlanje yabona umuntu uma esetshenzwe ngenhlabathi yonke into emile emhlabathini angayithola kumuntu athi akayogeza agqume ngayo ngeke imsebenzele umuntu osetshenziwe ngenhlabathi umuntu obuye agumule icathulo anyathele phezu kwalomhlabathi ngeke amsize noma usizo ayenalo umuntu osetshenziwe ngenhlabathi ngisho ngamnika ichibi mawalikhe emfuleni kulowo mfula ngithi kunomhlabathi ngeke limsebenzele umuntu osetshenziwe ngenhlabathi noma ungamnika muphi umuthi umuthi othi thi ngeke usebenze kuyena ngoba leso sihlahla sasimile emhlabathini lalelakhe uyabona umuntu owakushaya ngalobu buthakathi inhloso yakhe wayifuna ukuthi uthathe intambo ekugcineni uyoyilengisa esihlahleni uyibulale yingakho wakusebenza ngale nhlabathi yamathuna namhlanje ke ngifuna ukuhlukanisa izigaba ongenzeka ukuthi usetshenziwe ngazo ake ngiqale la ngidinga lo muntu mina othi mprofethi ngidinga impendulo angilungelwa lutho ngizokuphendula khululeka ngizele wena ngizokuphendula mhlamba ke ngiqale ngikhulume ngobuthakathi obenziwa ngenhlabathi yamathuna kunemizi evaliwe namhlanje umama wakhona wathutha imthwalo wahamba wavalwa umuzi yingoba baphendula inhlabathi zamathuna baxosha unkosikazi obezovusa lo muzi ma abantu besebenza umuntu ngenhlabathi zamathuna lowo muntu uhleze ecabanga ukufa noma ungakhuluma ummotivate kanjani kodwa ekugcineni uzomuzwa ethi ay ngiyakuzwa nje konke usokushilo ngiyabonga nokuthi uchithe isikhathi sakho uzongibona kodwa mina ay sengisalelwe yigodi nje how sesikhulume kangaka akazenzi umenyezwa yilezi inhlabathi zamathuna asetshenzwa ngazo uyabona umuntu uma bemvala ngenhlabathi yamathuna bayamdlisa ebusukelele Number 2 bayamthumelela bayiphephethe bamemeza igama lakhe umuntu osetshenziwe ngenhlabathi zamathuna akanayo intshisekelo yoguquko empilweni yakhe yabona njengoba ngikhuluma nje hayi uyazisa ukuthi ugathalelwa igazi
kuthi shintshe

0: Profethi ungiphuzise le glasi ngizocela ke bawuphathe umnikelo wayo ya phathe umnikelo uyinikelele le glasi ya uzoyinikelela angithi ngizobe ngibalapha abantu khona lento ebizwa nge-instantly miracle ya ngizobe ngibalapha lento ngike uthathe ngisho 15 minutes yabo ma uyiphuzile le glasi uzozwa ngizonelapha same time ya kolungo bhatata babantu bayo aboye ukugoloza uma kufunakala benze ububhatata babo ya alright uzophatha umnikelo ke wena othi mina ngicela umprofethi angiphuzise le glasi yalembiza ngoba ngizwile ubaba uthi ufuna ukuselapha ngifuna mina ukuthi wena othi uneyilonda ngaphakathi 15 minutes iyilonda uzozizwa zisha ngaphakathi uzozizwa zisha iyilonda zakho angithi phela njengoba size kule nkonzo yomhlabathi funakala nginilaphe nezifo zeminyaka enihamba nazo ya uzoyinikelela le glasi uphathe nje umnikelo ka 30 rand eceleni wokunikelela le glasi ya akuphoqwe umuntu bakithi wena owazi ukuthi uyahonqa uhonqa kanjani ngoba sizobe silapha yonke leyo nto futhi wena owazi ukuthi mawusuza njengoba usuza nje lokho kusuza akukuphazamisi lemqondweni yabona lo nto kodwa wahamba omunye owawulele naye ekuseni wavuka wahamba wathi yena ukhathele ukusuza lo muntu asuze kube ngathi ukuklebhuka ishidi engathi kudabuka indwangu wahamba ngithi mina phatha u-30 rand bese uzophuza le glasi yalembiza lena ya lembiza lena imbiza lena engifuna ukunithestisa yona imbiza eshesha ngqo ifike la okade ukhala khona ya wena othi uyafuna ukuyiphuza lembiza ufuna ukubhalisela imbiza ya mawuyindoda nje mhlawumbe hey angifuni ukuthi alivuki yini elingavuki isonto hayibo hayi ayinyekeni mawuyindoda ungowesifazane unenkinga ethinta isibeletho yonke loo nto fona manje ubhalise igama lakho ngoba manje angifuni ukwenza imbiza encane kanti nizoba baningi fona usho ukuthi mina ngize kwinsebenzo kodwa sengicela nale mbiza ubaba thena uzosilapha ngayo fona njengamanje fona kule number 072 68 60 740 072 68 60 740 bonke abantu abafuna ukuba bathole lesi sibusiso sale mbiza abafone njengamanje wena ongafonanga ngeke uyiphuze ngiyobe ngifunda ibhuku bese ngiphuzisa umuntu ya kodwa ngifuna ukunitshena wemadoda niyofisa ukuphuma ngaleso sikhathi enkonzweni nihambe niyosebenzisa uJehova makanibosise uJehova nenzele okuhle akukhanye akuvuleke akube kuhle konke baphile abantu ngogcobo nangamandla kaJehova ungakhohlwa ukuphatha amanzi akho ngo 2 liter noma ngo 5 liter ngikwazi ukukubusisela ichibi lakho inkonzo yokukhululwa kwabantu ebuthakathini obenziwe ngenhlabathi
1: yeah.
0: Siyabonga
1: okay. kwenzakalene kwena
2: bengingenayo imali yokuza la ukungenela lo msebenzi wanamhlanje kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela le nsebenzo ngoba edlule ekaJanuwari yangiphutha ngingenamali kodwa ngathatha u-2 rand ngahamba ngayodlala u-3 numbers ngawina u-5,000 ingakho ngithi ngiyabonga kwingelosi kamavula kuvaliwe
1: ubokade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni wase uthatha u-2 rand wayoyidlalela wasufika uwina 5,000
2: yebo baba u-6,000 kahle kahle

0: 6,000.
1: Yeah. Mm. Bekubo 6,000 ngoba ngithola inamba embili nebonus kwaphuma 6,000 ngo 2 rand.
0: Ngishayele nezandla udlale ngo 2 rand.
1: Yebo baba kunjalo.
0: O 2 rand wakunikeza 6,000.
1: Yebo baba kunjalo.
0: Ongathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lo prophet.
1: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobo lwala ekhaya luyasebenza. Futhi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenza ayiqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda le nsebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awusenzela yona.
0: Ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto?
1: Bengingekho bengisebenza baba.
0: Shale nezandla siyabonga. Baba wami ngicela usondela ngapha baba wami. Yeah, baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela uNgema uMavula kuvaliwe.
2: Mani bonge dokotela. Ezokushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi masiphume zingaphumi. Umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona eTVini waye wafonela apha kungena ime khona imali zami uba mandisubmite izinto zami atsho yaphuma imali ngokukhawuleza. Daye ndafika apha wanixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo la mali isekhona elandelayo ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi.
0: Wathenga iteksi
2: Quantum.
0: Quantum
2: ba ndithenge Quantum and ndifumene imeseji futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma.
0: Hayi bo, kuthiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma.
2: Sezawuphuma. Shuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza abantakwethu. Themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo.
0: Kodwa ubaba ukuphi nendawo kanje?
2: Cartonville.
0: Egoli eCartonville. Siyabonga kakhulu. Mama, uphi mama? Oh yeah, mama. Kukhona ongakufakazela kuloko tata sekutshilo.
3: Amen tata. Amen. Kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo, siyaphumelela qho kusisa. Sihlala sifumane messages zemali. Silibele ubonga nempilo ubaba wawuke wambona embonweni ethengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengade into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
0: Iy'nkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
3: Amen tata. Zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lo mutata.
0: Shale nezandla lo mndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
4: Igama umfaniseni wakamcobothi. Engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya. Kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa bese kade ngagcina ukuwina. Ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi musoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko uze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kule kamprofit. Kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinamba zami zingiwinele u-10,000 udlalile.
0: Wawena 10,000?
4: 10,000. Kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi ubaba mhlawumbe azobe ngixoxe kahle naye. Bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngabo mase ngendlela engingabonga ngayo.
0: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina 50,000?
4: Kwaku 90,000 baba.
0: Awu
4: kwaku 90. Kwaku 90 ngikwalo esasi emgedeni. Kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlala ngo

0: wadlala ngo 10 rand wawina
1: 90,000 inamba nje ngingafingacela nje ukusize emthini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlalele inamba eze cook pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lo la inodwa ngathi ngiyafika nje u 90,000
0: wadlala ngo 10 rand wawina 90,000 shayelana izandla ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelose ka Dr. Ngema umavula kuvaliwe
2: Ntombo wanyawo lo okhulumayo ngiyabonga ngaphansi kogcobo likababa uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya as from 2019 ave ngiwina ngiyawina na namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje u100 rand ngasha kabili kathathu ngu3 rand wavele kwangena u3,400
0: yeah
2: na namanje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athi uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u3.5 ngathi ngibele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola u1.5
0: manje la inkonzweni shale nezandla yeah mama yini oyibongayo ngaphansi kogcobo lo mprofeti ingelosi isebenza kahle kangaka kamavula kuvalile
3: amen baba ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya sempisi ngokuhlangdlala uthongathi into engiyibongayo ku ingelosi ngamprofeti ngathenga isendisoy awu 3 ngathengela ubaba wakwami ngathengela ingane yami ngathenga yami wokuqala ubaba wakwami waboshwa ngo-December walokhu icala lakhe lohlehla uthenje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathi
0: iback to the sender store
3: yeah ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelo wathi waseliphelile
0: how
3: thank you ngizothola lo bufakazi ubaba lo ngithi ubaba kezi lokhu ithi hayi
0: ubese mana icala lakhe elanini
3: beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni walokhu bemophele ngaphandle bewuthisha
0: liphelile manje
3: kade yile nje ngoju
0: mshale nezandla umama ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngemavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami
4: hawu Dlokovu Mavula
0: kosiyami
4: baba ngimdala nginawe la ekhaya ngibanjwe izinkinga zomsebenzi
0: yebo nkosiyami
4: kodwa ngogcobo la ekhaya eyi baba okwami kuyacoba ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu imanga nemangaliso ekhweni lami befuna ukumbulala baphinde futhi kwanikuba ezingane yami bafuna ukumbulala kwathiwa khona bafana abangilandela intatata aboye bafana labo bakhuluma bobathathu ukuthi kodwa lo baba sizombulalelana
0: ya
4: ay asambe so bayitshena ukuthi ayi akadubuleki Mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu
5: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM sebonake

kuleyo nkonzo leyo amandla aleso siprofeto sangaleso sikhathi ngokomthetho isiprofeto nesiprofeto sinamandla aso ngokomthetho iservice neservice akumele kwedlule nakukhonzwa ingakho kukhonzwa amasonto onke ngoba amasonto onke noma zikhathi zonke okusuke kukhonzwa ngazo kukhona kunamandla kusuke kunamandla special for that day for the certain situation abantu for isimo esithize abantu abasuke bedlula kuso ngaleso sikhathi ngakho-ke ngizoba laphana ke ngizobe nginey'peshali ke ngiqale nje lapha nophongolo nginey'peshali ey'khona ngiphethe ne-product entshasha ngampela edamula ubuhlungu ngendlela emangalisayo wena unenkinga yokuthi wena umzimba wakho ubuhlungu usuphumile-ke manje kuleyo nkinga sikhona ispray sala ekhaya okwazi ukuthi ngampela ufuthe ngaso sithwebule ubuhlungu noma sithathe ubuhlungu same time uphele nyaka unqama kubuhlungu noma bebukuphi na lalela lesi spray enginaso sinamandla futhi ngendlela yokuthi wena umuntu ojwayele ukuphathwa ngamachaqamba uphumile kule nkinga yokuphathwa ngamachaqamba ngoba le spray ngampela siwashala amachaqamba siwabeka eceleni wena othi mina nginenkinga yokuthi umzimba wami uyaluma ngizizwa njalo lalela uphumile kuleyo nkinga le spray so kimba mampela kule nto yokuthi mina ngiphathwa zinyawo ziyatsotsotha iy'nyawo zami izothi ijusi kusiza ngapho uma kuthi ukuthi mci ushaya ispray akho inyawo eyizophinde inuke la akho inyawo uyabona umuntu onenkinga yenyawo eyinukayo lesi spray siyayiqeda-ke leyo nkinga yenyawo eyinukayo usifutha nje lapha phakathi kwenzipho ama ngiphakathi kwenzwane hhayi sona sithi ukushisashisa impela kodwa siqeda inyanga yonke leyo nto wena uthi mhlawumbe umzimba wakho ukuhlupha ngey'ndlela ey'ningi ey'hlukahlukene ngithi mina amathambo uphathwa amathambo uthola spray ukwazi ukuthi urabhe ngaso sokusiza ngampela ezintweni eziningi engingeke ngazibala ngokuzibala ngenxa yesikhathi ziningi izinto lespray esisiza kuzo ngampela emzimbeni nje womuntu njengoba ukwazi umzimba womuntu uhlale nje ukhona onto angey'nkinga ezahlukahlukeneyo kuthi lespray sokwazi ukuthi ngampela sibe yimpendulo kulezo y'nkinga obhekene nazo mhlampe nje ngingakhuluma nangani nje mhlampe nje kuningi la ngampela ngifuna ngile lespray yini sixazulula inkinga esuke kusame time inkinga esuke ikhona uyibo same time angithi uyabona ungabe ulokhu umzimba wakho ukuhlupha ngezinto eziningi endawe ongazazi phatha nansi ispray sikamprofethi ngihlezi nginixazululela inkinga ngihlezi nginempendulo ey'nkingeni zenu unkulunkulu ungisebenzisa kanjalo-ke wena othi mina nginenkinga bakwethi umlomo wami unenkinga ngihlale nginabangiba njalo kancanakancane ngizizwa ngibe nayilonde emlonyeni ngijale mhlawumpe ngizizwe umoya wami unganuki kahle amazinyama ayagqwala lalela uzothatha nansi i-product ekhona eqondene nje nenkinga yakho yomlomo noma ngabe yiphi inkinga oba nayo emlonyeni ikhona i-product enginayo uba namalonda emlonyeni unamalonjana unomoya onganuki kahle unani amazinyakha agqwalile awaqinile amazinyakha ayakhumzela awaqini uneplati hayi mina ngihlezi ngiy'mpendulo bakwethu uyazi kubuhlungaphi ukuthi ngisho phakathi kwabantu uthi uyahleka uyithole ungathi ayikhona kuhambi kahle uthole ukuthi noma unomuntu wakho hayi kahleni bakwethu inkinga-ke le esilungisayo-ke manje ngoba azikho inkinga okufa esiyishiye zilenga unkulunkulu wami ungithumele ukuba ngusize ngibusise ngulwele ngukhulule unqobele njengalokhu engigcwalise ngamandla akhe right ke angigcini lapho ngiphethe umavuthulula bakwethu ngizukuhlala nezinto ezingalunganga ngiphethe umavuthulula ngiyamazi umavuthulula ngiselokhu ngiwuchaza umaqondanisa uqondanisa noma umaqondanisa awu angiselokhu ngichaza uqondanisa izinto zakho hayi mina ngisakwazi ukuchaza ngoba ngiphethe izinto ey'ngachazwa ezizenzela zona izinto isikhathi sokukhuluma kakhulu siphelile siyenza manje ijusa sikwazi ukuchaza bakwethu siziy'nkumbi zabantu izobe isespeshalini laphana walala wasala wavuka wathola noma-ke mangithi nje ngoba ijusi isiwu-200 rand manje njengoba nazo kodwa bona abantu abawu-10 abazofika kuqala futhi hhayi abawu-10 ayenje amabomu nje abawu-20 hhayi mhlawumbe akithi nje okulungela akithi abawu-10 ngoba phela kuyalimaleka angifuni ukulimaleka angifuni ukugcina sekulimaleka angithathe nje abawu-10 abazofika kuqala ngizoba labo ngizobanikeza ijusi njengoba u-200 rand labo ngizobanika ibona ngizobanika ne-price endala siqale lapho ngizobanika nge-price endala labaya abawu-10 abazofika kuqala ungakhohlwa-ke futhi ukuthi

0: Prophet DK Smia isashulo bisi gadla ngadla matawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV ngenomdlavuzo besilisa nowesifazane iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Ntubatuba, Mbangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude. Ngemininingwane ungashayela lezi nombolo 079-6551-813 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa.
1: Avela ngayisikhwishi khwishi nasebenza kwasebenzeka kwenzeka into ngakhuthanda.
2: Awu siyabonga. Wena mama usuke wayithola ijuice asembusweni.
3: Ngafela ngizothenga ijuice, ngayithenga ijuice. Ngafika endlini, ngafika ngabilisa amanzi, ngayifaka enkomishini, ngathatha izivalo zejuice, ngafaka phakathi kulamanzi. Ngathatha ispade ngachatha kunento ibila esinqeni ibiloko engathi uice iqaqambe yehle la esinqeni lokho ngachatha ngejuice anginalupho anginamathambo ngiyasebenzela nje kahle anginankinga
2: asiyabonga siyabonga ke ngimphumule ijuice sembusweni nababa ikwenzeleni ijuice
4: oh ngayithenga ijuice ukushoyo isikho somhluma esesine minyaka mhlawumbe ngaphezulu kweshumi ngathuza yasengikhiphisa ngesisu eyokuqala ngathenga esibili naye futhi angikhiphisa ngesisu ngithe ngibona insuba leyo mhluma elangemuva abanye bathi ama-pints kodwa kuhlukene ngama-pints ngangandawo ngawakhipha emarangile ama-pints umhluma insuba kuyimanje iyasha insuba uyinwaya emzimbeni sekuphelile angisayinwaya ngiyaphila nje ngoba sengiwubaba sengifisa ukuthi ngithole unkosikazi wesibili ngoba sekuphelile ukukhathala
2: siyabonga wena baba
5: hayi mina ijuzi ngafika ngayithenga la ekhaya hhayi yafike yangisiza ngoba manje nganginamahla

0: abengawazi ukuthi yaqhamukapha emzimbeni. Ngize ngiyitshethe mhlawumbe ibhobo. Hayi, kodwa ngokuphuza kwami le juice ngithi impela ngangithenge futhi le nkulu. Hayi, ngayiphuza impela ngithi akuphila ngisho iy'nsuku zibentathu. Ngezonke amahlaba esephelile emzimbeni. Hayi, ngabona ukuthi ayicale ijuze yala ekhaya inomehluko. Ingakho nami nanamhlanje ngithe angiphinde ngisondele ngizoyithenga enye.
1: Asikusho-ke nje record.
2: Sabonge.
1: Asikusho in record. Ijuice yala ekhaya yasemfuli. Ngamprofeti uSibiya. Yes, ukuthi kodwa lokhu sikuze ngakho lunje. Ukuthi kukhona sebeke bafaka imali bathenga ijuice. Emva kwalokho abasalibambi ukuthi noma sekumele badilive ijuice. Ningasho nje ukuthi embusweni.
2: Ningayithengi.
1: Ingenayo le ntshembe niyibonayo. Akusizi.
3: Mama ngingasengidlile kodwa ngisazeyo engisakuphawule kuyona zonke lezi ndawo ebesey'cashile engingasazizo ngiyazizwa futhi-ke ngeke ngibike yona yodwa leduze kumprofethi. Hhayi, khona sekungenzela inqaba nje uyabona lesasiwasho lesa sokuqhele kubonu.
2: Yep.
3: Hayi. Shagwane.
2: Leso fika sthela la
3: ni. Ayi. Shagwa sa.
2: Tsa tsa ngokukhulu.
3: Ayi.
2: Hayi bo.
3: Ngakhuluma na wangihlolela umprofeti wakhe wathi idalwa zami zamekiswa nesidaba sangaphandle kwase ke manje sesixovela. Ngafike ngachela, ngithe mangichela ngayizwa ingane ethi lapho obekulele khona ingane yayo iphuphe sekuwunodolo oselele ingasabonakali uthiphi.
2: Hawu!
3: Yathi nje ma iphuma nonina bayambece ngale ngane kwakhona ingane elandelayo ehamba ithi nithi asihlalephi njengoba nisixosha.
2: Hawu! Kahleni bo.